Maayong buntag sa itong mga kaibigan diya sa Surigao del Sur. O tanang ipabutig soon, mga kaibigan sa Surigao del Sur. Natay, dapat tabangan diya itong aktibong membro sa kaibigan nga ni Panaw. Taga Castillo Village, Mangagoy, Bisliga City. O namimbro kini sa kaibigan sulod sa tulog katuig o 11 kabulan. O sa siya sa mga unang membro, mga kaibigan. O lima silang membro sa ilang pamilya. Osbon ko, taga Castillo Village, Mangagoy, Bislig City. Ang pangalan mo si kaibigan Jose Olaer. Jose Olaer, Castillo Village, Bislig City, mga kaibigan. So, atang tabangan, ito mga kaibigan membro sa Bislig City. Inatuan, Tagbina, Lianga, Mariatag, tanang nga taga Surigao del Sur nga mga membro sa kaibigan. Kaso mong itabangan, nipanaw ka ni gumikan sa colon cancer. Dinilalimig soon nga hinungdan sa kamatayon. Susbon ko, itong tabangan ni mga iga na, Jose Olaer. Iatang niyo siyang kolektor o katong direct sa itong opisina ni Mutan sa mga guy, ato niyo yung hinabang dito. Ato timanaan ang atong basihan sa pagtabang kung aktibo nga membro, kung makauntang og tabang, kasubukin na ako.

husband ko kung makaundang kasubugin ako nga kung di makahatag mahimong inactive. So ato patikamutan nga makahatag ta ning ato mga tagaw noon mga kaibigan ko.

sa Bislig City. Ato na yung kaibigan, I mean ato itong tigpaminawan na nag-birthday karon ang tibaya, yung anak si kaibigan Alex o ba Tagum City. Napatuloy lang nag-birthday nga iyang gi... Tawag ka na ito, pero nalimot ko sa pangalan. Anyway, kayong tanang nag-birthday karon, happy happy birthday mga igan ko.

Morning pasudan, salamat kayo sa Ginoo nga bisan sa kamahal sa mga gasolina, sa kamahal na sa gasolina na nakarimit ra gyud mi gapon si Pastor Eli. Nakarimit mi gapon ni Pastor Eli. Salamat kayo pasudan sa pulong nga among na usab na paminawan karon. Kumusta di ay ang resulta sa imong chikap? Ampo mi nga naot nga okay ra amping gyud kay Dagan Ming, nagmahal sa imo. Pasudan, salamat kayo. Mrs. Eli, Pastor Eli, salamat kayo. Actually, na ikahapon ako na iskutan din rin, nakaschedule ko check-up, mautong nag-fasting ko, gikalas 10 gabi eh. Kay mag-practice sa itong sugar. Ang bisag coffee, wa ko bisag tubig, wa. Kay magong coffee nga kung gininom, di lamang aron pabilin ko nga di katulgon. Apan at least mabasa no atong tilaok. Pagka po medyo struggle gamay kay wa ko makainom og ini nga bisag tubig na lang. Anyway, salamat kay Mrs. Kaibigan ati Mrs. Ili. Mga alas 8 kapon ko nakapa laboratory. Wala na ko makuha ang result kay gi-email sa ako. Pero ako buksan akong email so akong balikan unya rin kuhaon ang resulta. Atong ipatsi itong uric acid, atong sugar. O apil atong kolesterol, atong gipa-check egg. So, nindot man yung atong yung monitor, no, atong panglawas. Anyway, salamat di kayo, kaibigang ati Mrs. Eli.

Pasudan as lang ko as dapit sa kalumpang ilamam wing. Kay dito lang ko para itong Vegemax. Okay. Mamuing, may buntag di kanimo mamuing. Nalimot ko sa inyong address di ato. Asa sila pwede mo dool aron papalit sa itong produkto nga Vegemax o Aroma. Salamat nimo, cellphone number 8861. Pastor Dan, minaw ko nimo sa pinagpala musika. Tagpilang aroma, herbal oil. Ang atong aroma igsoon, taga 90 kung mupalit ka og sobra 5 ka butilya. Atong SRP na 120 ang butilya atong SRP. Nana, wapay nahutan ng aroma diya sa hingoog. Ato iskutan niyo tatawag igsoon na atong produkto. By the way, salamat din kayo sa atong mga sponsors. Nagulan niya ang Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Dagantas tax igsoon karon sa atong Vegemax. Og salamat sa pipila ka mga individuals, ang Sibog Lid Sumanok, salamat igandiding Sibog, kaibigang Tina Bautista of Davao City, Bautista Ayuban, salamat ikayo. Kanyong tanan, no, salamat ikayo. Igan Almalo Trago, Nilson Dolo, diha sa Bayugan, Filibayugan City. Bitor ang Black Kilomiston, kagawad mayang De Villieres, kagawad Ina Dangalio. Igan Rubicento, magkaibigan sa Sungko, magkaibigan sa Kulasian, salamat kayo. MCC Sungko Lantapan o atong Federation Officer sa Lantapan, nga salamat yung tanan. Mga igan, manamilit na ko dagong oras. Maririnig ang dalangin. Para sa programang Pinagpala Musika, tiporayo kita manamilit mga igan. Osbo na nako ah. Ang Diyos ay ako sa silipon kung nabatay mga balita nga niabot ini sa ato karon. Bibiguin by the way, pritindaghan na kayo na pabutong misahe ka na to at tumabasan ang tanong, pritindaghan na kayo.

0: ikaw.
1: Bueno, sa kalabok ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga estasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maimbuntag kanyong tanan, tugada, bida glory.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Pila siya ka adlaw o semana nang di kalakaw?
5: Di pa admit na mo siya sa hospital, Pastor, katong August.
0: Oo.
5: Paggawas niya sa hospital, mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks, Pastor. Di pa inom na ako siya o Vigimax kada morning, duha-duha, ibrimil niya, Pastor. Mga 4 weeks, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Makalakaw na siya, Pastor. Makalakaw na siya.
0: Uy, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or unsa man?
5: Na-mild stroke siya. Hindi man siya high blood, Pastor. Mild stroke lang siya. Na-overpatigod, Pastor. Kaya mananagat. Lungkod niya akong bana, Pastor.
0: Okay, oh. And then, ikaw, Igan, unsa po imong gibati sa imong lawas?
5: Ako ang gibati, Pastor, kanang turminti ko kabuhion.
0: Oo.
5: Mamuhipoy ko pagkabuhion ko, Pastor.
0: Tapos?
5: Apple make ampo, Pastor.
0: Yes.
5: Pagkaslawaking yung mamupay o mag-normal nga malihok na unta dyan ang pagkaslawas. Ako ang bana, Pastor. Nakukin ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, Pastor. Ang pagkamelstropia.
0: Yes, Iga, no? Palenta mag-ampo at isripay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
5: Okay, salamat, Pastor. Salamat.
0: Salamat.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o gmausab sa itong aroma herbal oil at pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong mga reporters o sa itong mga partner stations, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O bando-banta, hangtod, alas 6, atong sayron ning pipila ka balita nga gibabot ka nato sa itong mga reporters. Atod ka nato sa atong food supplement ng Vegemax Plus. O salamang kini ka simpleng food supplement apan imo kining tambal sa kaganan tungod kini sa panalangin sa Dios, mga kaibigan ko.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang produktong Vegemax gibuhat kini sa 25 ka mga tanom o kini gipanalanginan sa Dios. O tungod sa panalangin sa Ginoo, daghang ginalipay, daghang nakaangkon og kayuhan sa pag-inom lamang o pipila ka mga kapsula sa Vegemax. Ang sulod-an ni mga kaibigan, oil o dili powder. Ganyan ay nag-text na to kung asa dadapit diya sa kalumpang palit. Actually, na diya sa lote, na diya sa panimalay nila ni Mamueng. May buntag Mamueng, mga Romero family, may buntag diya kaninyo. O guys, salamat to sa kaibigang Raquel. Na diya iksoon sa lote, Marang Street, Kalumpang. Street lang yun sa Sukoteco, siguro nga opisina. Ako yata ang numero niya ni Mamuing Nimo, Igan o Bajinsan, nga nag-text nga ni Kanato. Vegemax Plus Ixon. Pasbon ko, pinagdagan na sa mga testimonies ani. Nilaing masakit, nagagalibyo, di makalakaw, makalakaw. Na ay mga sakitig suon nga usay isurrender na sa doktor apan naulian humaminom sa tong Vegemax na nakumatos naulian. Dagan na gyud mga tisimi usab nga naay problema sa ilang tutoy. Salamat sa Ginoo nga uban ani nagi finding cancer no. Pero naayo human sa migamit sa Vegemax, of course, ubas pag-ampo sa labing gamhanan nga Dios. Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula og mausab sa atong aromal oil o pinagpalang haplas. Nangutan akong tapila ganya, ingon ako taga 90 kung mapalit ka amin at least 5 ka garapa. Ang atong SRP na 120. Kaso lang kahapon igsoon. Atong sera ng atong main ingredients na igsoon. Halos na times 2 ang presyo. Times 2 ang presyo ang usa ka drum, no. Ato mo namon ni ubay-ubay nga ingredients nga atong gina mix igsoon. Oh, nya kini ato magud kay by drums magud ni siya. Ang presyo ni times 2 gumikan pagtaas sa fuel. Usa ni sa atong gatabang sa atong ministry ang atong haplas nga aroma herbal oil, mga kaibigan, makigsoonan. Atong oras karon 40 minutos makalipas ang alas 5. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa 8 aning bulan sa Mayo 2026.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: O karon sa ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: $5.7 million sa illegal nga sigarilyo na kumpiska gikan sa usag ka 38 anyos nga construction worker sa dakbayan sa Pagadian.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: samtang usa ka senior citizen sa Marama gitigba samtang natulog sulod sa iyang panimalay.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Pagaluoy ba gayod?

0: Nilis na po sila patay atol sa bypass operation sa may Surigao City.
1: Mindanao, Visayas Headline.
0: Mga kaibigan, maukining ulan tudling sa atong balita. Hatod ka nato sa produktong Vigimax Plus sa pitagpalang kapsula. O gato lang ning insert-insert unya igan kining mga news report nato. O gatong isigot ang usaba atong produkto nga Vigimax na may pinakamin sponsor nato magsunan sa Mindanao Visayas Headlines na binagyan sa programang Pitagpalang Musika. Nakaukap kita sa kapin, I mean almost 50 registrations na. Asbon ko ang atong programa nga importante kaayo ang Mindanao Visayas Headlines. Madungog matagalas 4 sa kadlaon. Giparoyan kini sa Vigimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Aog sa atong aroma herbal oil. Mayagi mo katingala igsoon nga gamin siyong tagprodukto. Unang rason, nakatabang kini sa panglawas sa tao. Kahit lang kay mga testimony sa igsoon, ma-hospital din, alam mo hospital, kaya naayo man miinom sa Vigimax. Nato'y di makaihi sa pilakadlaw. Grabe na kayo. Idala sa hospital, pero sa wapag-idala, ipainom sa before ni biyahe. Uy, wa pagkabot sa ospital, nakaihi na. Mao nga nipauli na lang sila, wa na mada yung ospital. Tungod sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan makiksuunan. Og naapod to'y gi-ultrasound nga naa siya'y diferensya sa lawas sa sulod, dapat opirahan. Sa resulte, gidala sa ospital kaopirahan. Og wa pag-opirahan, laboratory otro. Uy, ibulong ang doktor nga wa na. Tungod ka na sa Vigimax Plus, mga kami magsuunan. Napuntoy usang uman makita sa pipila ka mga laboratory results. So, schedule for operation sa diyang gioperan igsoon, ibulong ang doktor nga wa na itong nakita nila nga dapat ang kuhaon. Kay nahilis, uman miinom sa atong produktong Vigimax Plus. Ani ang kanindot sa atong produkto. So, rason nga atong madungog, akong ginaminsyo sa atong programang Pinagpalang Musika, ang atong produkto nga Vigimax o din sa atong Mindanao Visayas Headlines tungod kay nakatabang kini sa katawan alang sila panglawas. Ikaduha, nakatabang kini aral atong programa, madungog sa dagang istasyonan. Kaya kanadto sa atong pagsugot ang atong programang Pinagpalang Musika, madungog lamang sa usak istasyonan. Karon salamat sa Dios madungog kita sa almost 50 registrations sa Mindanao og naputay mga at least 4 ka mga registrations mga kaibigan sa Visayas. Ano fully madugang ang pataglaing registrations atong target Bohol, Negros og diha usab igsoon sa naganito ganyo nato unta sa Sikihor maabot ang programang Pitagpalang Musika og diha pud sa Leyte labi diha sa Maasim. Atong oras karon 45 minutos makalipas alas 5. Sa tanan nga mga listeners nato na ipangutana, pwede rin mo text nato. Usbon ko pangutana, i-text lang ayaw itawag. Apan kung buot ka mapabot og testimony, pwede i-text, pwede po itawag. Katong gusto mag-testify sa kayuhan imong naangkon, pwede igsoon, i-text og mas malipay kung imong matawag para at least matag detalye sa maong testimony mga kaibigan. So text mo o tawag sa itong numero 09-27-71-12-112 09-27-71-12-112 diba ka? Comment mo sa itong Facebook Live Daniel Evangel. Good morning to Mayri Gina Tinoy, Anticia Villano, Anto Rosalina Mariano Pante, and Lysil Lipur Nina Pakamalan. Thank you for watching. O karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: $5.7 million sa illegal nga sigarilyo na kumpiska gikan sa usag ka 38 anyos nga construction worker sa dakbayan sa Pagadian. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Anukad sa 101.1 na Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Maalam pusong nakumpiska gikan sa usa ka 38 anyos nga lalaki nga usa ka construction worker og aksidente sa Pagilan City. Atol sa gipahigayong intelligence driven operation alas 10:30 sa gabi, Mayo 6, Tugsville 26, didtong dapita sa may Proctalisay Bay, Barangay Kawit, Pagilan City, Sambuanga del Sur. Ang operasyon gimo sa mga personahe sa Sambuanga del Sur Police Intelligence Unit uban ang mga operatiba sa Pagilan City Police Station nga na second MMC RFMB 9 nga resulta sa pagkasikop sa suspek og pagkasakmit sa gigong smuggle gi mga sigarilyo nga walay BIR tax stamps. Og graphic health warning signs. Nakumpiskatlo sa mga operasyon ang 92 ka master cases sa Diamond Cigarettes, 7 ka master cases sa Gian Cigarettes, ug 1 ka master case sa Wang Helio Cigarettes. Nado na giban na kinatibuk ang kantidad sa 5,700,000 pesos. Ning kasamtangan ang mga suspek balhog na sa Pagilan City Police Station ingon man na nakuha mga butang alang sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Himet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigan Francis Ralph Himet sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o Garoma mapalit niya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Pag naagkat sa pagadian, sulay lang ang butika diya sa pagadian kung naabatay Vegemax diya. Pero wa kita aroma diya sa butika sa pagadian. Dito nagyod sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur.

0: Nang salamat kaibigan nga Francis Alpimit. So sa ato mga taga-Gipos, ato lang mo pagitaa si Sierra Francis diha sa Barangay Radio mga kaibigan sa Gipos ang Buanga del Sur. O sa mga lugar, ato lang mo sa estasyonan. O dito mga pangutana, mag-isayod mo itong usong produkto nga Vigimax o sa itong aroma. O di ba ka, text mo sa atong numero o pwede mo tawag unya umas itong programa katong buot mangutana itong usong sa itong produkto nga Vigimax o aroma. O katong gusto mag-testify, pwede mo tawag karon igan samtang napatay panahon. Ipabot ang imong testimony sa kayuan nga naangkon o man migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus. Og sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplasa. Good morning to kaibigang Ninita Ba Alandasan o Ba Maluko. Thank you for watching, thank you for listening. Kaibigang Ninita Ba Alandasan diya sa Maluko. Sa lipang dawato ng laing report, ato na paminawon kining usa ka testimony sa kayuan na naangkon o man migamit sa atong produktong Vigimax, mga kaibigan. Ani ang maong testimony ato kining paminawon mga kaibigan ko.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit og Vigimax. Pagpalit niya Vigimax, siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya moon sa gumikan sa Vigimax. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang Vigimax yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa Vigimax natingala sila nga pag inom na ko sa Vigimax nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po po Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa asing kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide ka mo. So, thank you.
2: May butang mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa'y pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naado sila pero ibalik.
2: Okay. Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: Ato na dungog ang duwa sa mga dagang testimonies, no? Duwa ato na dungog karon nga at sila mismo ka testify kung unsa kamayo ang Dios gamit ang produkto nga Vigimax Plus. May paminaw diha kaibigang Marites Bungkayaw sa Kibawi.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka senior citizen sa Maramag, Bukidnon, gitigba samtang natulog sulod sa iyang panimalay. Medyo subo nga pagtaboy igsoon. Aron ihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahanggin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
4: Visayas Headlines.
5: Lagpot sa ospital ang usa ka senior citizen human gitigbas sa usa ka wala pa mailhing lalaki nga karit lang misulod sa ilang pinimalay samtang naghigda ug natulog ang biktima. Ang insidente na itabo pasado alas 12 sa kadlawon, kagahapong adlawa, Mayo 7, Rosville, Bandasay, sa Paroksay, sa Barangay Tanggawan, Maramag, Bukidnon. Ang biktima gilang si alias Rosita, 16 anyos, na lumulupyo sa nasangpit na lugar. Base sa isang imbisigasyon, tulura katao ang anak sa sulod sa balay sa dihang nitabo ang maong krimen. Ang biktima, iyang anak o gusa kamero de edad gabata. Matod pa sa mga silingan, natulog ang biktima sa laing kwarto, buong wala dahing nabalikdan ang pagsulod sa sospek. Gituuhang kahit lang agitigba sa sospek ang senior citizen o naigo kini sa ihang ulo. Gilayon siyang gidala sa tambalanan at rumatambalan, samtang luwas o wala maangin ang iyang anak o ang bata nga kauban sa panimalay. Human sa pagpanigbas, paspas ni Makalagyo ang sospetsado ngadto sa wala pa mahibali nga direksyon. Direspondi o sabdayan ng mga kapulisan, humanap kadawat og report kalabot sa hitabo nga pag-atake. Parayang karong imbisigasyon sa motoridad aron mailhan ang motibo sa krimen ug madakpan ang sospek sa mong insidente. Balitang road ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Sarmay S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagan salamat kaibigang Sarmay Pahangin nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang produkto nga Vegemax di astagbayan sa Valencia mapalit diha sa Alquino Emporium. Ang Alquino Emporium alang ni adtong di kay familiar sa maong lugar, naimutan niya sentro mismo sa Valencia. Usa ka dakong commercial building og ganin na diay DIY o guban pa. Og sulod mo di sulod. Pangita di ang daang opisina sa office kaibigan. Pagutan mo guardia, nadihan imutang ang atong produkto nga Vegemax o aroma. Napabili ng atong special price para sa atong mga dealers, kaibigan members o sa atong mga listeners. Katong pabor lang yun sa Valencia, ato mo dito. Napunta sa Maramag Perimeter Building Store number 18. Hingoog City na ito mga igan, Nadia sa Guzmana Building doon lang yun sa public terminal. Baklay kapadulong sa hospital, imo malabyan sa imong tuong dapit ang maong opisina. Natay Vegemax dia sa karon wa tay aroma kay narutong aroma kay grabe ka kusog niya tong aroma. Grabe ka kusog yun. Pag namo sa Bislig City, nadiha ikso natay aroma og Vegemax dia sa atong kaibigan center. Arcasilio Street magkaigan ana mo dia. Bislig City halos kilid sa kanang CAP building mga kaibigan ko. So, Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Og aroma herbal oil ang atong pinagpalang plus. Singkwit ay 7 minutos makalipas alas 5 katapos ang balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Polis na pusilan patay atul sa bypass operation sa Maysurigao City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez nandukat sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
4: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gideklarang dead on arrival sa Balay Tambalanan ang usa ka pulis human mailog sa suspek ang armas o gipusil patay atol sa gipahigayong bypass operation ni atong gabi sa pizza size ning bulan sa Mayo 2026 sa may sityo Kayutan, Barangay Cagniog, Surigao City. Gilang biktima nga si Police Senior Sergeant Charito J. Gipulia, 38 anyos, membro sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEO sa Surigao del Norte Provincial Police Office. Matod sa taho na katawpa nga napusasan ang suspek nga si alias Ronron Maturan o kalit na ilog ang service firearms sa biktima ang pulis o gipusil kiniigo sa tiyan. Human nakaikyas ang suspek dala ang armas o napusilan usab ang kaubang pulis ni ini nga si Patrolman Lismoras. Nagpadayon pa karon ang manhunt operation sa PNP sa nakaikyas na suspitsado para mapanubag ang pagpusil patay sa biktima. Samtang nagbangutan ang kinatibok ang pwersa sa PNP Provincial Office o ang nabiling pamilya ni Gipulia. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez. Nanukadiha sa DXRM ang atong produkto nga Vegemax og aroma. mapalit diya mismo sa istasyonan sa DXRM. Busa tagatagbina at tulang mo sa istasyonan. Papabor mo dito sa inatuan dito sa King's Radio. Papabor mo sa mga goy dito sa atong kaibigan center. Anak mo dito mga kaibigan ko. Natay special price yung atong aroma. Mapalit lang diya sa atong kaibigan center. Arcas Illustrated. Sentro sa mga goy. Kilid sa Cap Building mga kaibigan. Kung nagibati sa lawas, ayan na pag sayang si mong kwarta. Panikamutan, magkapalit, kaya kuha kagibati, mas nindutpod nga magkamintin ka para malikayan ang sakit o balatian. Mga igan, huwag kong oras. Good morning to kaibigang Analin Makalaging uban ni former kagawad Manuel Deha. Pastor Asko, pilay padala kong mag-dealer o pariya lang bagihapon kong mapalit gayod o Vigimax o aroma, pila gayod. Katong atong presyong akong ihatag sa imo, dealer's price to siya, igan. O niya, kana mo go shipping, add-on na mo shipping. Good morning to Kukuk Parchamento. Kapatid, kaibigan, pastor, may buntag di akarimo sa Malaybalay City. Mga ikantagong oras, sangalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O gasangalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang ha plus o mausab sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Dios.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Sorry, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Bigimag, Pastor?
0: Pailayla sa kaibigan kong taga-asak ka o kinsa.
8: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
0: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
8: Bigimag, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
0: Yes.
8: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Bigimag, Pastor.
0: Maoba.
8: Tantot, Pastor. Saka butila, huwag palit dito sa kwan. Si butika.
0: Okay.
8: Tantot, nubuto siya, Pastor.
0: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
8: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwag kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pwede na akong pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyahan mo, Gino.
0: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
8: Oh, God bless you, Pastor.
0: Okay, salamat kayo.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaoban yun nato kanunay ang bida sa

0: alam ni siya ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naa sad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: May good news!
0: Hello! Oy, unsa koy good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Surprise, Lola!
0: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
0: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
13: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
0: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
13: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
0: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
10: Kape ka muna.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan niya. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta sa printing na barato ra.

0: uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo po kang Engineer Romy Chan sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 6:20 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver nga mga badlungon. O mga miyembro sa PDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association. Magandang umaga po.
6: Good morning.
4: Welcome na usab sa ato ang Friday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan. Moraog hapit wa ka programa. Ay, kagabi gitakigan gyud ko sa kini ang kumigan lagi ning kainit sa panahon. Subaw-subaw ingon pas Binisaya. Nagikan kas init, musod kas ganan nga bugnaw, gawas sa tangka kay init, pagsod sa nimo bugnaw, aimpas.
5: Agay!
4: Hapit yung absent, pero tanaw na ni asa taman, ginatakigan, pero di, madapoy di mo absent. Tanaw na ni asa tataman, karong adlawa sa itong programang Baruganan. Kay Buraog, lain yun ang ginawa ni Indian na Jang. Kato di ang nanawagan kagahapong adlaw nga na guna ko pwede sibya ng pangalan na Bilido kay I have to protect also. Bisan og sa ilang kalisod, di man nato, naaman mo dire na may record sa amo, pero dili yun na mo na ginahingan lang ang pangayog tabang. Why? Di ba, kawawa na nga tao, luoy na ganing kahimtang sa tao, imo pag yun na ayaw. We have to protect also sa iyang pagkatao. Kay bisan sa kawadon sa kapubrihon sa usag ka tawo, dili nato wadan og dignidad ang usag ka tawo. Dili nato kuhaan og dignidad ang usag ka tawo. Dili supak gid na sa akong prinsipyo nga akong tangtangan og dignidad ang usag ka tawo. Kay bisan sa atong kapubrihon, ang nahibili na lang sa atong pagkatawo ang atong dignidad. Importante kay nang dignidad sa usag ka tawo. Mahala nagwa tanian ang tanan. Pobre kita. Apan ang Ginoo kitang tanan. Kinsa may nangadaw ka na to.

0: nga pagkatao na to, gasulob tag diamante. Gasan pagkatao, walay sinina.
1: Tama!
0: Wa, yun tayo sinina nga nangatao nining kalibutan na. But, simple lang ang buti pasabot sa itong Ginoo. Magpastor na lang ako ni Madugay. Pero di ko burag, di ko mdawat. Di maminaw, sikat-sikaran mag yun.
2: Wala.
0: Di ka pwede. Mas mayo. Kinibidong ang atong edad, 30 na kapin. Ano na ni Maho na ta simba ko lang ko.
3: Agay!
0: Basta Maho na na. Ayan! Ato naman kayong nandan ng atong programang baruganan. Dili og dili mahimo nga dili nato sugdan sa pagampo. Nabi bagyo na sad musud unyang gabi og dili ugma. Sa Philippine Area of Responsibility, pagsud ani bagyong kaloy.
3: Haleluya.
0: Ayaw loy kaloy. Pero looy nagyugayo ang katawhan. Sa kainit yon. Okay lang tong mga dunay walay gitong dunay aircon. Daw bi ang katong uban nga paypayra. electric fan ang gibuga sa ibog hangin buinit ra gihapon. Haleluya.
3: Maluoy ka taon lay.
0: Ayaw taon lay ha, maluoy ka taon lay. Sakto.
3: Lay
0: katrabaho ugma lies baddo bi lay. Padayon gihapon ang atong pagserbisyo sa kahanginan.
4: Correct.
0: Kantong nangayog tabang kagahapon, ma'am. Doon na pa kay 500 nga nakasud sa GCash. Pagtanaw na mo, uy, naapom na 500 din nga nakasud. Medyo naulahi lang. Og naminaw ka man karon, kisa tong silingan, nakaila ka nimo. O ganin ako ikuha yung pangalan na doon ba? Sa tinuod lang. Ana mo na kumbatasan? Di, kay ko gasukit-sukit mo. Tana lang mong lugar. Kaasa ka, mora na, pero pangalan ng kapilido, di ko ganahan. Walagi na kong ginginayon. Bisan sa atong kawadon o kapobrihon, dili nato kuhaan o hukasan sa dignidad. O dignidad, I mean, sa usa ka tao. Di nato kuhaan o dignidad ang tao. Alang kanako, maunalay na inabilin kanatong mga pobre ang atong pagkatao, ang atong dignidad. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-sa-tag-sa ka radio sets o nagdanaw sa Facebook Live. Wala, nagpanindog, nagirong balahibo. Hala, duko kitang tanan, uban kamukan ako, duyog kamukan ako, alang sa atong bulawan o pagabu.

0: alang sa ato mga kaigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanir Rahim. Malikyaw midin. Iya kana budua, iya kana stakim. Talazin na namdahalayhim. Gairil makdoberehim. Waladalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Cha sa Baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po sa ato makaigsunang mga Muslim. Mopia ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato makaigsunang mga matigsalog, maya na masulog, mga manubo, madayaw no kasuman. Baga Ilocan no world. Naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, itiki amin. Mga pampangan, maya babagi kayungan. Mga kauturan ko dara nga makailungguhan. Ay abaw, mayagid nga agasang inyo, tanan blahaw. Mga balanan, madembentag na. Kagawaray, maupay nga

Agay ko tanan, dabaw inyo madiyaw na bundag. Surigaw nun marajaw na bundag. Mga butuan nun madiyaw nginaat. Mga aglanon mayad nga gahon. Taga Binggit Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw map hud an algo tao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sa Bacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hepe, bueno mga tagbanua madigar silam kaniko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang magandang umaga po. Kabila ko gabalik-balik na pila kaadlaw na kong kaon, labi yun. Diha sa good morning di ay. Sa taga Ems Beriani House, diha sa Lumbo. Dali ra kay nitultulon ang Ems Beriani House. Og paingon kas Lumbo na as wala. Walay laing gipinturahan yag yelo nga doon na lettering nga itom nga nakabutang Ems Beriani House. Tapad na na. Oh, libre advertisement ro ng Rusi. Authentic yun kayo ang ilang kanailang biryani rice. Askang lamiam. Murag kapag dilaw na kong kaisawa, balik-balik. Lami mang yung kayo, authentic Indian nga mga pagkaon. Ah, ganindot, lami yung kaig timpla. Sa Ems Biryani, inyong mapalit ang chicken biryani solo. Naaboy gani ang double, naaboy gani ang dinaghan. Chicken masala, beef biryani, beef masala, egg and spicy with pita bread, my favorite pita bread. Chicken curry with biryani rice. Saska lang yan yung barato pag yun kayo. Kaysa Dabaw, kining giniang biryani nga, chicken biryani, tag 250 dito ang chicken gamay kayo. Diha, 149, dako ang chicken. Lami yung kayo ka ng ilang itawag nga biryani rice at tinuod lang. Katong mga wapag katilaw, sure yun ko, magbalik-balik yun mo diya. Maka-order mo, abalik-balik yun mo diya. Sa chicken biryani. Pangitaan lang ang dagiag, dagdumala. Money owner mo, punigaluto. Si Gigi Urungan. Pwede mong magpabook. Pwede mong manawag. 0915-746-3266 or 0951-0957-0951-808-1940. Ems Beriani House, Dias Lumbo. Magkatilaw, gimuan ang ilahang pagkaon diha. Authentic Indian nga pagkaon. Well, congratulations ha, na natay authentic Indian food ning atong syudad sa Valencia. Alami yung kayo. Good morning di ay kang Ma'am Emily Sabado Okoy. Walagi hapoy paglubad ang iyang chicken barbecue. Dito mina ni hapon gabi, kauyog ang akong anak. Na sila kagahapon. Ano, wagoy pahulay, gikas bunta, ganto naghapon na lang. Adi, paghapon lantan. Init mi kayo. Sigin lakaw, aleluya. Dito mina ni hapon sa Yuko Grill. Wagoy hapoy paglubad ganang ilang chicken barbecue, pork barbecue. Uban bang mga pagkaon diha sa Yoko Grill and Food House diha sa Gol. Good morning diha kang Ma'am Emily Sabado Okoy. Magparamdam ka na madam. Ang buutan kayo matinabagon. Gatag iya sa Yoko Grill and Food House diha sa Gol. According to Pag-asa, karong gabi or ugma sa buntag, musod na giyod sa atong Philippine Area of Responsibility ang LPA nga nasa gawas. Pagsod nini, sigurado ng mahimong bagyo, tawagon kining Bagyong Kaloy. Sa mga nakadungog kagahapon, inanin ni siya, nagpagawas og pamahayag si Department
because of the declaration

0: sato ang State of National Energy Emergency. Sugod karong bulana, taman Hulyo, bawal ang disconnection. Dili pwede nga putlan sa kuryente. But, dunay na kumbat. Inani rani. Og dili mo mamayad, paaboto ninyo nga taman July, August na, aya mo mamayad, usaka ang inyong bills kuryente. Dabi, pag-abot August, kinako na kayo mong bill, di putol ragyapong ka. Hinay-hinay, lagbayad. Di man pwede nga di po mo mamayad. Kung sa may servisyos, bibeko ka ninyo. O niya ka ng bibeko, electric cooperative na. So, kamong mga konsumante, tagiya. O, di ba? So, bisa nagwalay putol, bayad lang gihapon mo, kaya na may short charge. 3% per month. Ikadawang bulan, 6% na. Ano yun ni Musaka? Pagka-bright ni mo. Bayad na lang. Mara ng istorya. Wala lagi putol. Pagulat ka nga. Antos August na. O di, July. May, June, July. Antokas August. Di kang bayad. Saling lugar ka nga di putlan. Now, bikaroon. Ugno na emergency. May bibigaw. May kwartay. May katubil. Mamayad. O di, sa mo. Tatong problema. Ikaduha, nadugangan ni mo problema. O di kang bayad. Pag-abot sa August, diretso ka putol.
1: Correct.
0: Tama naman, July, ang way putol. Pag-abot sa August, putol diretso.
2: Wala.
0: Wala, bayad na lang.
1: Correct.
0: Mora ng istorya ha. Samtang ang batod pa ang isla sa Camiguin, mas bati og Sikihor. Matod pa nining tulo ka mga tourist destination. Sa ato ang nasod, sa ilahang pamahayag, gakawadan sila og 100,000 matagadlaw. Gumikan sa gapadayon nga brownout sa ilahang lugar. Permanenteng power interruption diha sa isla sa Camiguin. Karon ba ya, May? Tingkuan ba ya? Di bakasyon. So, sige, kurente, perme. Sige, brown out, yes, islas, Camiguin. Kinsay, ganahan mga turist sa mga to. Isan pag local turist, wala. Daghan ko nung bagini ang cancellation o booking, gumikan sa power interruption sa isla sa Camiguin. Apil na ang mas body o isla sa Sikihor. Maging nakalikayan kay init mang panahon. Good morning di ay sa mga taga Balay-Balay. Kang Chris Mapula sa iyo kayo. Nagtanaw sa Facebook Live kang Sylvia Salanatin. Good morning engineer. Good morning ma'am Sylvia Salanatin. Kang Mail Dansaw Daniola. Mopia na masulom engineer. Ah, mopia na masulom. Sa Muslim pa, mupia ka na pipita amin ng mga pagari. O sa Sabacano, Buenos Dias. Wala na, luoy po doon taga bukid nun ba? Luoy kay sila, oy. Na maligya in town sila dito sa kiniang hehey sa Amay Manabilang sa may bukit sa Bumbaran, Lanao del Sur, Amay Manabilang Bumbaran, na maligya in town silang mga kabinet. Pautang ba? Pautang. Nga tagab, Bukidnon. Wa lang hinganli og asa nga dapit sa lugar sa probinsya sa Bukidnon. Basta taga Bukidnon. Nangadto in town kining duha ka lalaki kay gapautang og namaligya sa ilahang in town mga kabinet, mga parador. Pautang, ang uban, pwede kas, pwede utang. In town, or kas siguro, kay layo man. Namaligya rin town, nagsilpi-silpi patong duha in town. Eh, lagi, ang ilahang tuyo dito sa maong lugar, diya sa Amay Manabilang, sa Bumbaran, Lanao del Sur. Panginabuhi man in town, aron doon na ipakaon sa ilang pamilya. But sad to say, ang duha, pinagbabaril, patay. Wa na in town. Pag-abot, pagpadong pa in town sila sa kiniang Amay Manabilang Bumbaran, Lanao del Sur. Gatindog. Gatindog pa yung taon. Bakla yung tindog. Pag uli in taon, gahigda na, patay na yung taon. Ang duha yun in taon, nga namaligya, nga duha kalalaki, dito sa Abay, Manabilang, Bumbaran, Lanao del Sur, ipang pusil, patay. Kaluluoy bagyos pamilya. Ipang kuha ilang kwarta, tanan mga kabtangan, ipang kuha, gibiyaan ang patayang lawas sa duruha ka biktima. Ang ilang tuyo rin taon, aron na ikapalit o bugas ilang pamilya. Pag uli in taon, ang ipalit sa pamilya, pamainit na. Ayaw naglimos silingan, pastilan.

0: O nang ikaw nagtinarong ka, nang inabuhi ka ra, kay para sa imong pamilya, doon na kay kapalit bugas, doon na kay mga anak ang eskwela, naningkamot in down. Para lang mahalinan, pagbalik, makapamalit og pagkaon para sa pamilya, kay doon na mga bata nga ga-eskwela. In town, giwad-an og panginabuhian ang entero pamilya, kay ang duha kamahan, giluthang patay dito sa kiniang amay manabilang bumbaran Lanao del Sur. Ay, Lord. Kabait sa kinabuhi is pobre. Ang uban galingkod, gatipig sa minalitag binilyon nga kwarta. Ang uban manginabuhi in down, mubiyahig lagyong lugar, aron lamang makatigom o makapalit o pagkaon sa pamilya, paglagaw, o sa kuan pa pasahero, pag-uli kargamento.
1: In nga ba ako, kamatayan ang katumba, sa salang di ako.
0: Sakto, wain taon sila isala. Ang ilang sala, maulamang ang ilang kawadon, kapubrihon. Daghan kanato ang anaa karon gailaid sa kalisod. Sa mga naminaw sa tag-satag sa Radio CS din, maabot kining ato ang signal. Wa ba mo magkonsensya? Ha? Wa ba mo magkonsensya? Doon na pa ba mo ikalag? Bao ba mo ka ng inyong binuhatan si Sigataw pag-abot sa panahon? Kamo gihapon ang paninglon sa labaw magkagagahom. O sa giniato makaigsoon ang mga Muslim, pag-abot sa panahon si Allah, dili gatugot si Allah nga mo patay sa iyang Sigataw. Bawal ka na sa relihiyong Islam. Never gatugot si Allah.

0: kaga basa na ko kagahapon sa mong balita, pagkanungog usab na ko sa mong balita, nakaabot na sa giniang national level. Dito na ko nakuha ang mong balita sa national level sa inilagay nga estasyon. Agkadungog na ko umuto o magdili gapang lingo kog nakahinukto kog nanampiling. Nakaingon yu ko bugti sa kapobrihon, bugti sa kawadon ang ilahang kinabuhi. Nanginabuhing legal, nanginabuhi alang sa ilang mga minahal.
1: Ihahanap ng kalunasan,
0: pagpadong dito o sa kuan pa pasahero, pagbalik in town kargamento. Ikuha na sa ilang pamilya ang duha kapatayang lawas dito sa Amay Manabilang Bumbaran, Lanao del Sur, ang duha in town kapatayang lawas. Kabil na ilang sakyanan dito rin biyaan dito, ipanguha ilang gamit kwarta danan. Pagkaway hinungdan mga klase ng mga pagkatao, puri agaba
1: makatuwiran.
0: Mas mudahig siguro ko kasabot doon yung katong mga nangawat mo yung pagbirahin ninyo. Ayaw na yung tao ng pobre nga nang buhi ra. Iba? Ay, daghang kawatan nga hindi na ninyo bitay yung sudsak o pasuhan. Ayaw lang pupatya kay bawal. Isod na sakong pasuhi, ayaw mahinog. Askang sakita. Basta ako sa tinuod lang, naminaw ko sa balita kagahapon sa hapon. Mga alas 6 pasado na to, kaya hilantan lagi ko. Sige rin kong panampiling kay laing ng paminaw. Salamat dahil kang Ma'am Lorna o kang Sir Dante. Dan, salamat kayo. Si Dante ako kitaw gandaan. Palihog ingon ni Ma'am Lorna. Kay laing daw ginhaw ang pahilot ko kay laing ng paminaw. Gitakigan ako. Kay gani pagkala City Media in town, gikan pa nagmaligya diya sa farmer's market. Gihilot pag in town ko, wabay panihapon. Kaya lang kong giuna.

sa atong mga magbabalaod, sa atong mga congressman, sa atong mga senador, sa atong mga galingkod nga gadumala sa renda sa pangagamhanan. Hidaot baunta ka ng minaw mo o naghinoktok mo si maong ganda ni Freddy Aguilar. Daghan sa itong mga kaigsunan ang galisod. Kamu wala mo'y laing gilantogi diha. Puro lang gubot. Puro lang pagpanimalo sa data sa pamulitika. Nangaunsa naman in taon to. Welcome to the Republic of the Philippines. Wala mo'y laing kasi kaso impeachment. Kaso dito, kaso dere, ginoo ko ninyo. Pasaylo ako sa akong inyong mga sala.

0: tulad ng
1: higir mo diyan lalis uban niya nakahiwi na ng babag halag ni lalis
0: makita kang sakdal laya
1: kanus apaghata makalaya makabaton o kalayaan nga tukmang kalayaan kalayaan sa pagkalisod kalayaan sa korupsyon kalayaan nga insakto o tukmang pag-alaga o pagservisyo sa katawhan. Imbis kay maghisgot o unsaon pagsulbad sa kawadon labi na kining krisis sa ekonomiya. Katinood lang. Bila na ang gisaka sa adoang guan. Inflation. 7.2% ang pagsaka sa inflation. Ang kamahal sa mga palaliton. That is inflation. Unsa hinungdan? Pagsaka sa presyo sa bugas. Ikaduha, pagsaka sa giniang petroleum products. Karatir lagi si Kaus-Us.
0: Ugat ng luha at dalita. Aking
1: paganin, acting adhika, makita kang sakdalaya. Kailan kaya tayo magagan, makakalaya sa paghisgot nga kada adlaw politikanon. Ang dapat hisgutan ang kawad-on o unsay solusyon. Kagahapon, daghana kayo mga lideres, mga presidente sa mga ASEAN countries nga ang tuagaron sa dito sa probinsya sa Cebu. Din dito gipahigayon ang 48 ASEAN meeting. Association of Southeast Asian Nation. Diniabot na gani dito ang diang ruler of Brunei, king of ruler of Brunei Darussalam. Si King Hassanal Bolkiah kauban ang iyang anak. Uban pa mga dagko ng mga presidente. Cambodia, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia. Tua karon sa Cebu. O mga manging ilad ha. Ayaw intaon pakaulawin ng atong nasod ha.

0: Ipakita ta ang atong hospitality. Dili simba ko lang mga ospital ng atong bisita das inyong kabuang. Ano dinood na? Eh, day, tourist nga taga-kuan? Unsa to nga nasod? I think it's a tourist from Singapore. Ni Anis, Pilipinas. Ah, nagsuroy-suroy. Di amigo sa duha ka tunto nga mga babae. Naglakaw-lakaw man dito sa Binondo, Manila. Nangintaw, gusto ko siya butila mga pagkaon dito sa Binondo. Baklay-baklay dito. Idol sa duha ka tulibag-bag o gutok. Di amiga. Ah, di siyempre, yung babae, nisalig. Ngayon na yung manuroy ta, mag-taxi lang ta. At doon na punta sa laing lugar. Ganyan, siyempre, ikaw, turista ka. Yan, ganyan, Pilipino, may benin mo in English. Bisag bata diri sa ato, may kayo mo English, oy. Bata diri, bisag elementary, may na kayo mo English, oy. How much is your age, so? Bilay mong ina, sakto man. Where do you live? Asaga ka po yun. Where do you live? And who does your father? Ah, tiyan mo. Ganyan sila, mga hudas ang amahanan eh. Who does your father? Sakto man. Father! Ang itonto, pag sa kaisaksi, gi-operan og Diyos. Gibutangan ba dahil atiban? Kanang atiban pang patulog biya na. Pag inom in taos pasayro, na nalipong, nakatulog. Ang katong taxi na ilang isakyan, nagikontak, konsabos duha. Konsabos mga panuway. Di paggauman sa kaisaksi, gano'n. Pag ako nakatulog, agikuha danan. ATM, kwarta, 10,000 nga cash, ATM. Nakawidraw ang mga tunto sa ATM. Pag-withdraw, ang taxi, bisan tuod nakasa, ana, gihapon ni tumaw, gihapon niyang ako ang imong konsensya. Nigamit gihapon sabon nga doon ay konsensya. Gihatod dito sa hotel, kagipuyan sa maong turista. Ay, tigal, hato dito. E, siyempre, na-trace karon sa maong hotel ang plate number sa maong taxi. Pati ang pangalan sa taxi. Hadi, lakas sa otoridad. Dakpan ang taxi driver. Tugan siya, ginsay ang kuan. Kaginiang kunsabo. Ginakop ang doha kababay. Hilak-hilak na yung mga panuway. Kumikan sa kawad doon na pugus. Hilom dia! Karon, pag uli ato sa laing nas, ilang nasod, unsa ikaingon? Ayaw mo ka atong Pilipinas? Kay amigohon mo, pero paimnon mo ga, ganyan ang job drinks nga, o ganyan ang juice, nga, makatulog ka, atiban. Wala, ito kalibuton siya ng atiban. Daghan diri sa ato mga membros, atiban gang. Kana mga mangingilades, bambuwa nga, katuntong nga, puri ka ba? Adi, kita'y nadaot. So, nakuhaan, tag-turista. Wala na yung money. Ayaw mo ka sa Pilipinas, eh. Ilain kayo. Dagamangin ila. Dutiyaw mo, damay tantanan. Unya, dagan pa biyat ang butan gamay. Ramay sila nga matutunto. Dagan pa man damayo. O, di ba? O, lagi nang sakay o aeroplano. Pag-agi sa, about to land sa Japan, kay, kon mga connecting flight man. Ingon din ang pilot. Well, ladies and gentlemen, we're now arriving in the country of Japan, the land of the rising sun. Pag-pag pa sa ero, okay? Nanal Japan. Lupad na sad. Adto na sad sila, China. Welcome to China. The economic power of Asia. Adto na sad silang Singapore. The tiger of economy, Singapore. Ladies and gentlemen, we are now approaching the country of Singapore, the tiger of economy. Ah, pagpag ko sa ano? Ang kabait kay tonto po ito nga gini ang piloto. Ladies and gentlemen, we are now on our final destination. We are now approaching the Ninoy Aquino International Airport in the Republic of the Philippines. Beware of pickpocketer. Giyahak na. Bantay mo sa mga mangunguot o mga mangingilad. Pagkawagyo'y dungog. Imbis kay announce ka, daghan mo manhian nga tourist destination. Daghan mo, naadiha ang gini ang Enchanted River. Ya sa Surigao, nindot kay paminaw mag-i-announce mga asay magpwede atuan. Alay! Welcome, we're about to land in the Ninoy Aquino International Airport in the Republic of the Philippines. And beware of Big Bagger. And beware of the member of the Ativan Gang. And beware of Holdapper. Ay, patay! Guba in town, oy! Kaysa may nagpakaulaw, ang agatopiloto dili! Kita mismo ang gibinuhatan, gumikan, kay imbis kay protektahan na to, ang atong mga turista, atong tulison ang atong mga turista na nakatabang sa atong ekonomiya. Eh, tinuod lang. Dapat unta doon ay mga magbabalaon, unya sa rinig, sige, impeachment. Pina, Lunes na saan, inyo nabutuhan ng impeachment. Sumunag ay mong paminahon sa tinuod lang. Gikapoy na kung paminaw ninyo ba? Alam ka, hiwi na ito. Ba, niya. Yaw-yaw ng impeachment. Legal ba? Illegal? What? Whatever? Di ba? Ang ahisgutan, number one, dapat ipasaka nato ining bugat nga balaod nun, may kalabdanan ini mga gapangilad, ini mga mangunguot, sa Japan, ngawat ka dito putlang kagtudlo. Dapat ibutang na din sa ato. Araw mangundang na mangunguot, hanaon tag mga nabay kawatan. O, magawat ka sa kaon ni mo ng balay, o, di na magkakaabli sa kiniang jealousy, kanang mga membro sa kiniang, si tawa ka na, kanang sa ilaw mo agi, magkuhan o bangko. Di ba? Na mga gawatan, putlang to, butlan o ganyan, gamot, isang kamot, danahon ta. Sunod pang awat, putlan o pupikas kamot, adi na, dili na. Sa pag-abris, jilos eh.
1: Correct.
0: Putol ng gamot. Bawal lagi diri, kay gumikan, iniuman kayo. Lugar ang ilang binuhatan, human rights. Kami nga mga biktima, lugar, it's all right, atinunto. Kana lugang manglugos. Katong gilugos na gipatay pa. Human rights. Asa mang human rights atong ilang gilugos na gipatay? Asa naman mo? Unya, ang katong madakpan nga dito ng lugos o katong bugaon. Human rights. O katong gilugos o saman, gipatay. It's all right. Ilumdia. Muna, dapat dunay kabugaton. Siguro panahon na nga butangan natog iron hand kining atong pagpagbutang og balaod. Para aning Cebu. Di mangini sila mangundang. Kanindiri lang sa ato siyudad sa Valencia. Grabe na kayo ang lakag sa Katsut. Grabe na kayo ang lakag sa atong local government ng atong siyudad sa Valencia. Mayor Ami Galario. Ma'am Ami gini ang Cecil Galario. May kalabdanan ining druga. Panayon na gihapon. Sus! Halos kada semana, by bus dito, by bus dire. Di ba? Pero og kanang masakpan ka, nagapamaligya kag droga, diretso firing squad? Firing squad, tanaon ta. Maura man ay solusyon.
2: Tama.
0: Ingon na yun, aadto na ta kasuhan ta mo kay extrajudicial killing. Adto that on mo dito sa The Hague, Netherlands, sa ICC. Gato mga nagtitigo anak dito sa gini ang EJK. EJK lagi, kano? Pati patunggi patay, nahimo ng Santos. Asa ka diha? Gadroga na, na Santos pa. Ay, nalang ang tatungin mo, todos los Santos. All Souls Day ba? Ladies and gentlemen, we're about to land the Ninoy Aquino International Airport.
3: Is this my country?
0: Welcome to the Philippines. Beware of Big Bagger. Beware of Old Upper and the Ativan Gang. Nindot nga na paminaon. Nindot na. Uri gaba. Ang akong kakuyawan ug moingon na ng piloto kadugayan. Ladies and gentlemen, welcome to the Republic of the Philippines, the land of impeachment. Dora!

0: Ito. Wala, ang wala. Importante kanato nga di lang tama makak.
1: Ang importante Raymer. Para kanako nga di yung tama makak.
2: Wala.
0: Kapit na bang local and barangay and SK election. Kapit na, good morning day. Kang Sir Arthur. Diya sa gini, Arthur Pascua Jr. Diya sa gini ang dagat gidabaw. Sir Art, doon na ba kong ipadadag sulat? Kung doon na nga tabang diri. Ang kapitan adorasyon, nagpadapo ko ni mong sulat, Kap. Kasi doon na mo ikatunol at to. Kato po na nga tabang ha. Gagahapon ang lawa akong Osbon, doon na pa kay 500 nga naibilin diri sa sibihan ng radyo kaibigan. Pwede na ni mo makuha anytime. Ibilin ko ang kwarta sa among technician ni Gumans ko programa. Baliki lang, ma'am. Makuha to ni mong additional 500. Di man to ako, imo man to. Gabaan ta. Ang gaba, di rabagyod magsaba.
2: Tama.
0: Di ba, nindot kayo nga gining, muanhita sa tong nasod, dili negatibo ang atong makuha, sa dili negatibong makuha sa mga turista. Puro positibo. Welcome to the Philippines, beware of the shabu. Tuara. Ingat. Shabu. Ingat. Oh, di ba? Dili lain ko pinaon Philippines. Welcome to the Philippines. Just don't enter into politics. Because you will be impeached. Kaluoy. Madyo ko lang nadungog. Pila na ni Kabuan. Impeachment record. Ang akong gusto madunggan nga, pareagipagawas nga, Senate Bill ni Akiniang JB Ejercito. Senate Bill number 2114, wakasan ang pag-import ng mga asukal. Sakto. Sige tagpangangka itong asukal sa gawas. Napasagda na ito ang presyo sa itong asukal din eh. Ah, di ba? So, 15 na piktuhan. Ang 88,000 ka mga sugarcane planters and sugarcane workers. Apiktuhan. Sige ba ito pangangkat? Unda nga sa ninyo na sige angkat itong asukal. Uy. Kaya naapiktuhan ha, ang presyo sa asukal din sa atong lokal. Kaya nga ito ang mga planta ba yan sa asukal. Diriras bukid noon, taw-taw, nabudbya na. Na-modernize. Saan pagpamodernize nga? Ay, nagagang imported. Magkinugay na lang taan eh. Kadugayan na taan eh. Gamit sa kinugay. Ugay-ugay na lang taan eh. Kayawaan na kita. Kaya kalot-kalot. Sangat ng pikas tiil. Kalot-kalot ng nilanay. Kung saan ang nilanay, hindi rambot lang. Basta kay paggagawaan na tungod kalisod. Brado kayong asukal. May dagang imported. Di sa tamagtano ang mga asukal. Daw bikaroon ang mga giniang mga herbicide tubo. Di nga. Sa buhaton taon, ato lang maghanday-handay atong lantay. Patong ng pikastiil. Noos ginamos. Kaon-kaon na yan anang kuhan ng saging o giniang gabuting kahoy. Kalot-kalot din anang nilanay. Sabigi paak. Kuha itong almigas. Panuwaya ka? Gadi itlog ka ako, gaginamos-ginamos, ha? Tinuod. Ano nga tawa mo, tinuod ba? Ikaw ang amigasa ka. Galisod pa ko, ako'y sudan. Gano'no, rako aning ginamos. Ako gaginamos-ginamos, ikaw gadi itlog ka pa? Binugok na na. Tinood man? Ano na? Ingon ani ba nga mga balaod nun ba? Maunay atong gihuwat ba? Dili kay magsige na lang taglantugi ang atong mga senador, mahimo na mga impeachment judges, sila na'y muhukom. Ha? Kabalok ang gusto nako paminaw mo nga, magpaabot lang ta sa paghukom sa mga buhig minatay. Ginood man! Di ba? Hala na na itag, ikaw, sadaan ka, nangaw ka. Aber, totoo, kikunog ko, be, ka mo mga naminaw, be.

0: Eh, ato bang ko nung mag-examen? Ato bang ko nung mag-examen? Kamu mga magbabalaon? Just look yourself in the mirror. Ato bang mag-examen? Ayaw nang samin ng mangyam id, ha? Kaya masignay abat? Ato bang mag-examen? One, two, three, go! Oh, tanaw na examen. B? Fernando po, patay na to. Ato sa side view, bikas na po nga view. Wow. Piyolo Pascual. Kuan tanggol. Pag atubang may pamatay.
1: Wala.
0: Kaya pagutan ada inyo ko galingon. Aber magbablood ko. Nakadawat ko kwartawa. Nangaw-kaw ko ha. Korap ko dili. Okay na, pangutan inyo ko galingon. Pangutan inyo ko galingon. Korap ko dili. Ay ang akong kakuyawan og mutubag ang samin. Moingon na samin. Wala. Sa to'y tubag sa samin.
1: Wala.
0: Ang unta, moingon din sa amin naman. Ipangutana ni mo nga, korap ko, dili. Ang moingon unyan sa amin, ang importante ka na to.
2: Ang importante para ka na ko, nga di yuta mamaka.
0: Waragwa hilan at engineer ba? Waragwa ko hilan, tingin. Sige kong istorya din rin, natakigan ako. Okay na. Padaran ni barangay. Ano, moingon din ka, tubang din ka sa amin. Aba, side view pa. Moraman si Tanggol. Pikas at Piyolo. Tanaw, no? Piyololo naman eh. Kamutan ako na yung kuglingon. Kamatan ko, dili! Ah, kamatan ko, dili! Unsa itubag na yun, sa amin.
2: Ang importante para ka na ko, nga di yuta mamaka.
0: Correct. Kamatan ko, dili! Ang sa amin, may mutubag. Ang importante ka na to, nga dili ta.
2: Ang importante para ka na ko, nga di yuta mamaka.
1: Wala.
0: Ako kakuyawan mo, ingon na sa amin. Pikatan ka kadiot sa amin, mamayon. Ang importante ka na to, sir. Ah, di ta mamakak.
2: Ang importante para ka na ko, nga di yuta mamakak.
1: Wala.
3: Correct.
0: Ay, nako, mga inabuhi sa ta sa Bicas, Lawak. Kang Lanzao Daniula, good morning. Me, Lanzao Daniula. Mopia na pipita. Mopia na masalom. Manginabuhi sa ko sa Bicas, Lawak, Pilipinas, kong minamahal. Magandang umaga po!

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok
10: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services.

0: May good news!
1: Hello, oy, unsa koy good news!
0: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Yes, unsa atong ma-testify igan?
5: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
4: Oo.
5: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsa itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
4: Oo.
5: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma, sa buntag. At pinaw-pinaw ko siya ang UTI-an ko. Sakit na bukit kayo, sakit mangit kayo ng UTI. Oo,
4: tinood.
5: Kini ha, na tinga na siya kayo, wala naman sakit. Gusto-gusto na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
4: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
0: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni palihog?
3: Tagatago ni Pastor.
2: Tagatago, yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero, Pastor. Wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Naluoy ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor, kanang magatulog gid ang luwa tungod sa kasakit sa iyang almorana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, og kinsika. Kinsika, Capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karon, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Sa mga wala ba nagatilaw sa biryani? Sa tinuod lang, makatilaw mo, magbalik-balik na ginmugkaon. The Authentic Biryani House. M's Biryani House. Daga nila ang chicken biryani. Ang ilang biryani rice yun. Labi kayo eh. Chicken masala, beef biryani, beef masala, egg spicy with pita bread, chicken curry. Labi kayo. Ika na ilang yung biryani rice. Askag lami agyod. Barato pag yun. Pagita lang si Ma'am Gigi Urungan. Pwede mong manawag sa 0914 bookings. 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Ani ang atong buntag o mga balita? Gagyatod ka ninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, Maoni at Tony. Sa Vigimax Plaza, binagbalang kapsula. Garantisado gayod nga ebiktibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, baga o tanhon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang binagbalang nga plus. Fuego Blend, Chili Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services ning syudad sa Bandansya. Uluhan sa itong mga balita, balitang lokal, drug personality nga nakuhaan og 5.2 gramos nga Cebu. Tingkagol sa prisuan sa Quezon, Bukidnon. Senior citizen nga natulog, gisaka og gitigba sa wala miling suspect sa Maramag. Road graveling project sa Valencia City, nagapadayon. Sa balitang regional, Battle Nose Dolphin Batay human mastranded sa Davao de Oro. DOH-10 nagpasidaan batok sa mga sakit samtang nagsugod ang El Nino. 7.7 milyones ka kantidad sa Cebu na konpiskar sa buy-bust operation sa lapasan Cagayan de Oro. Buy-bust sa Osaka Police in town, Batay!
5: Radio KBK!
4: Hallelujah! Nangawat og buwad nga nukos sa grocery gidakop. Isudan og ibaligya unta aron makakwarta sa Mandawi City. Adalir ka priso. Dapat malita imong ikawat. Lalaki na angol human giingong gi-shotgun. Wa madutlan sa wa kuno madutli. Oy. Angol man. Sa Tanhay City, inahan patay og angol ang iyang anak human gidunggab gumikan sa 500 nga utang sa Bayawan City, Negros Oriental. 500 ra hinungdan. Hoy, kalibutan. Sa balitang nasud noon, UP study nakakita og superbug sa palamig sa tundo. Agoy, paglago ng ekonomiya sa Pilipinas, mihinay sa unang quarter sa 2026, matod sa BESA. Jose Claire Castro, nagpakita ang mga litrato sa gingong koneksyon ni Franco Mabanta. EFP o 62 kabarko sa China, nakamonitor sa West Philippine Sea. Kampo ni Martin Romaldes, og PGMN is twisting, contesting the narrative. Petisyon sa pagpahunong sa impeachment proceedings ni BP Sara Gibasura. kapin 200 ka kongresista gilaomang mo suporta sa impeachment bato kang VP Sara Duterte.
0: Radio KBGang.
4: Ay, sige lang yung impeachment. VP Sara Duterte, hindi ako kilalang politiko.

Na vindictive former speaker Martin Romualdez spotted sa plenary hall sa Camara. 18.49 trillion ang utang na intaon sa Pilipinas. 18.49 trillion ang atong utang. Sa gawasan nasod, mabot pa. O bina-executive, nag-ingon nga gikasab-an siya ni Elon Musk. Iran, mi-deny nga sila ang midira sa cargo ship sa South Korea. Trump positibo sa peace deal, Iran ikonsulta pa sa ilang supreme leader. Saudi Arabia, nag-atubang og 200% nga budget deficit sa unang tulo ka bulan. Ambassador sa North Korea, mihulagway nga dili mapugos ang iyang nasod pagsunod sa NBD. Sa sports, Embiid posibleng dili makadula sa second game sa batok sa Knicks gumikan sa injury. Alex Yala midaog sa Italian Open. Congratulations!

0: sa katapusan sa paugnat sa kusog. Midaog ang Filipino tennis sensation nga si Alex Yala batok kang Magdalena Fritsch sa Italian Open sa Rome niya doong Miyerkules. Natapos ang dula sa tulo ka set nga doon na score nga 6-0, 3-6 og 6-4 pabor kang Yala.
1: Radyo Kaibigan Sports News. Radyo Kaibigan.
0: Sunod nga makaatbang sa Pilipinas tennis star si Wang Xinyu sa round of 64 sa maong torneo. Samtang sa doubles category, makauban Yala si Heli Baptista. Don Baptiste.
1: Radyo Kaibigan Sports News. Radyo Kaibigan Entertainment News.
0: Sa showbiz, midagsang ang libuan ka mga fans sa National Palace uman sa pagbisita sa global K-pop sensation nga BTS kauban si Claudia Sheinbaum Pardo sa Mexico. Matod sa mga taho, ang kalihukan na hitabo tawa pa ang ikatakdang tulo kagabi nga konserto sa grupo sa nasod nga nakadani og dagkong atensyon gikan sa mga lokal og international fans. Samtang sa katapusan sa showbiz, gikilig ang mga fans sa Korean actor nga si Byun Wook-chuk. Human makita ang gidaan ini ang iyang iro sa usa ka simple nga